0: Gusto mo ba lang ang magbiyahe sa bugos ng pungsod na komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano bang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: Mga DJs na makulit,
2: tugtugang malupet, bongga!
1: More sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling ko, sinungudyo kayo. Kipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo ako!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan niya, akong tabon magubana.
2: Awa may labot! Ayo sa panirado, kayo mag-inom eh. Papalitamig ilim nun!
3: Magdali! Nagdali pa rin eh!
2: Magdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos dili mo. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot ra, kaya di ikaw nagpakaon sa buhak.
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan na may ba? Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga 10 oras na sa gabi eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda rin! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
0: Kamu mga tawhana mo! Ikaw! Pila may edad mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila edad mo?
2: 45! Unya! Samat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam
4: mo
2: na ina!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na imong ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay siguro darating ka rin!
5: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan! Balik mo! Napay pulutan, direletsyon, baksyo! Balik!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Ngano man ay muntis paper nga na may F?
0: Oh, ngano man ay F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manong bayad po?
5: Ilan ito?
4: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
6: Hugo the more!

0: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka, ayhan man?
1: Ayabaw, mapatay man eh.
0: Ay, nga man?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Mayong bulta din yun ay!
3: Pagkamor, ganina na siguro ang sisir sa iyo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may.
1: Halaka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Mga Kanor, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Papa kayo, nag-aibol me.
4: Ako pa ahagi na yan, eh. Napisig ka mang Kanor ba? Ahagi ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba? Okay ba?
4: Yes, kayo okay. Kayo okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong baba.
5: Oh, Kanor. Ganong late naman siya ka.
2: Pandami. Si Busin. Boss, gitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na na ko yung tingog. Lagsik pa kay kaganina. Niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na na ko na yung binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya!
4: Wala si Mang Kanon! Nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karami malas na.
5: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Kaniya, bumbungan na ka ng init na kong kape!
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko!

0: O dosi-dosi lang, wala haltoda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawin dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang kayo madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo, dali-dali lang kayo makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Idano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, perta.

damai. Pulang buku

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Iyara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigos.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! O kayong kalibot, karumabot na eleksyon!
3: Dagli! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, nahi mga kandidato diya sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhana na, o ganang klase sa mga tao na korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ngatlaw niya!
3: Padamay, panulong rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Ito ang kagbuto ko ni mo. Di kong buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kanibo. Kaya sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor! Una na miya!
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha! Number one ka!
5: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for

0: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. mo. Tiyan nung regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka gigaling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR.
5: My only radio.

0: Ingon ka, Dok Anor, safe ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa manin ninyo paggamit ang calendar method, dahi?
0: Among gibanig.
1: Dabal!

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
0: Natatama yung thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa burning houses, kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan din ako na kumutor kay bago ning ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basi na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. Uy, para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mangkanon? Mohonong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pamorkis to! Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandiay.
2: Ay, dalit
0: ka rin. Uy, ito. Bayre ng ber. Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Uy, di pala ko na maihatod.
0: Ihatod.
2: Uy, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
2: Ihatod sa akin.
0: Malamay, charing mandiay.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Hugot pa more!
6: Sa tanghali!
7: More sa tanghali!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang paubanira ko sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama niyo mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitag lain pa parihanin mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
3: Iyala pong gitanggag ang basura sa silingan ba? Lips to lips na ni kagiro ka rin, Mang Kanor.
0: Usa lips to lips. Ipagto naman sa kuwa. Buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga. Mihalo ka kang blaki.
0: Sumbong na. Lips to lips ang mga duhas. Iro, dali din. Lips to lips. Lips to lips kong blaki.
3: Imo man ang gilips to lips. Uy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilips to lips, Blackie? Uy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilips to lips?

I'm Constantia, but just call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kat buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo hali sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kung ika masakay. Kaya tandaan, sa otro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.

hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti kabi!
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pag-inikas tong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kay na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga di akin akong asawa, diri.
1: O sa dito yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na dire, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di ka lagi kumukuha na yung produkto.
4: Lahat ng gusto
5: sa hapon na.
6: Lahat ng order mo.
4: Back to back dito.
7: Ma

0: Pre, dudalam gina ginapaminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 ka-contestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
2: Abaw! Pwerte!
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: lang ang may multo, tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Multo. Diyan multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: Maoni Radio.
3: More sa hapon na.
4: Isa ba?
5: More sa hapon.
4: Isigaw mo.
2: More!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
5: Huwag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.
4: Hugo pa more!
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko kasinggil na ko ron. Makakita na putang mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama guna, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po niyong inom, maoy na po niya akong kauban nila. Kasi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers na, Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe, sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako, ganun iya kong gibulakan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay dili sa kugang na.
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili ko okay. Sakit kayo. Darling. Hello, darling. Asa ka karon? Kita tabi, imisyo na kayo.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: MC, plagan na yak na din sa aton nga mayor nga bago lang abot kay late siya.
5: Okay. Good evening once again. I would like to acknowledge the arrival of the late mayor who just passed away.
6: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh, pre, ganun kayo nuktok man ka?
1: Ako nga sa awa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yung may sakyanan?
0: Pagdabal!
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of rock.

0: Dung, unsa galing height ni mo, Dung?
1: Ako, 5'9".
0: Ala, taas sa day ni mo, Dung, no? Yun sa kanin mo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: na tilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Mix of rock. Mix of rock.
2: I've become so numb.
1: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naara mag-ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mopay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Kung saan ka nakakanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na pong ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yung karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Nanahon yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo din ang shampoo na nayabura sa gilid, oh. Di ba mo na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Ayog ko'y masulti ni mo ma, ikaw ay pinakadabes nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata mano, abdek pa yung kayo, bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbikin, kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Bakbagi pangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag diri ka, pinakatuhin ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya ko wala ka. Magtay na dukas ko, ha. Lagot na dugay ko na mo uganganan ka. Pwede ka mulayas diri. Kaya gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, alin na yung waiter.
1: Sir, anong problema sa raw?
0: Ano mo na yung burag pan-o sa man siguro ninyong pagkaong kay katul man kaya kung dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Kanor, dalago ning maong iring o? Sa layo, arong masaag? Bana kayo?
2: Yes, darling! Dalo na nako karon na maong iring!
1: Nasaag na?
2: Pastila ng iringa, darling. Kung wako mo sunod ang iringa na, wako ka ulit dire. Ah!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky Brown! Woo! Nabi ang ganda siya si Jubi. Ay!
2: Ay! Pali ako kumit. Tulo-tulo sa mga chichiria, boy!
3: Eh! Bibi ang chichiria!
2: Mas! Tara-tara-tara-tara! Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo! Hawit na mo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Ay! Biran! Biran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay!
2: Uy, boy! Pag-sitbelt mo na, boy!
3: Uy! Sano? Pangatag po talagang makaon!
2: Pasa po niya, oy!
0: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo niya, sound trip na ako nila pengos biyahe kay Nagatron na ba ko? Lain man ang akong utihan. Pura magkaototon ko. Hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Pura kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yung bumundak na? Isabay na ako. Atiyan na. Yes! Success! Huwag sila kalata.
5: Hoy! Mga kinol!
0: Panyamay. Wala nakahiring sila.
4: O, siya manor. Ngayon ba ako, ma?
3: Mang kanor! Nakatag, mang ka!
5: Hoy, mang kanor! Nagtuog ako ang ikaluhog!
0: Panyamay. Nakahidset naman na ako. Wala na ako masabayan ng music. Dungog na ikin lang akong utot. Muli na ako. Usay nang utot, usay pagtunis ko ah. Bastos nga tao, pala utot may sag-asa na lang.
3: Budi na ibayod ka, dungog kayo na mo.
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko, ay ko yung pasangil na eh. Mubalin ko sa prunset me, pamasangil mo ha. Wow! Namatawa mo sila.
3: Kalor, nangin niyo bertag sa mong lumot.
0: Pao ba, pao na lang.
6: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Tais, maka-owns na stas.
2: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya ay. Anong sugdaan na to?
1: Tay, inabawan nga ida, kaginyog ba nga bang ron?
3: Abaw! Puwerte!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into a

0: sa baka.
1: Tabangi ko mang kanol. Tabangi ko. Nandung gaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tos. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.

0: about parenting testimonial.
1: Ako ngali si Marley. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ilang ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ako bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamas ang caller. DJ Sophie, ma-vote ko yasang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko ikay amo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gid bala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sa consent to, termino ko nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon ng mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong inyong salamat sa MOR. Labi na gid kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon ng friends. Abaw! Perte!
2: Bow Perte!
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Salamat na humanadukog tayo sa akong mga report. Kapuyan mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunya, gani. Labihan kita kung ikaw, Andrea, pwede kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon madinig ang mong opisina. Okay na. Naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Nice office.
4: And this is Mang Kanon, our staff. And Mang Kanon.
3: Sir, gawas sa mo.
4: Mang Kanon, bakit ang sama ng amoy dito?
2: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ewan ko, ano ba to?
3: Pandami. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mang Kanon, pag may naman ito na humantong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosta sir, naipatay ilaga. Muna akong ipangita, ganiha pa kumawimitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Uy, Mang Kanon, piuhi na ha. Pataulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
2: Mang Kanon!

Extra wax. More suck-a-bitch.

0: Ay, Tay-Tay, karaming blasang mo ng klase kay Ina. Gitubloan na kami sa maayo nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayo ko na muna. Ate, gitubloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
2: Bawari man malam. Nahambala nang gigitubloan ngayon kami.
3: Uy, ayambot na lang. Kamang ikarun.
4: Puwerte!

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

more sa favorites on MOR. More sa gabi.

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sang mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagom. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya. Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Eh!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dyan ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagayla kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo!
1: Hoy, kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa, nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka! Ayaw patakang istorya ni Raday! Kay wako kay lari mo! Pag-respeto! Pagbato ng respeto, day! Tiguwang na ko! Sa pagtanaw ni mo na ko! Mauto pa ko ni mo! Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung napag-istorya!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
5: Hugotamor!
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Langga, langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis, akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
2: Ana!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bayad po.
1: Pero yung ading 50?
0: Isa lang po, estudyante. Nursing sa BU, kakasakay lang.
2: Ang kaarte kan babaeng ini.
3: Tiyo, bayad!
1: Pero
3: ang malining 500.
4: Sarosa na. Keep the change. Siman ini, minababa pa sana.
5: Wow, muna sana. Oo ni Tiyo, bayad ko man.
1: Nagpakukal.
3: Pinaya ding sanri mo.
5: Tulo! Iiba mo yan na nurse, kinaya na siman. Keep the change man. Galin kadlan, milwan pa sana.
6: M.O.R. For life! Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwaw.
1: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oh. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Basa kung kisa, trapo kung kisa, ba-ba mo.
2: Bow! What the?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Maright!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Ay, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingki sa ko, ha?
0: Ay, kisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Mura na ba kag diling pikla tunog pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy, madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na mong sayal, burag sayal ni silurmon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nag-shoot-shoot? Magkamubo kayo! Mamalingki lang ka, mag-shoot-shoot ka mubo! Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na ba kag-dilis sa piyot, magsikag-shoot-shoot!
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, bi!
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpa at anak. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo magproblema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirmi. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalon, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaokihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha, kay maliit na ko, mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako na lang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi'i, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Subo, kini si Jackie G.
1: Tagpila din yung room.
2: Ano sir, mo sir? Ang special kung ordinary.
1: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
2: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
1: At yung ordinary, ha?
2: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
3: Wow, perte.

0: Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: Noy!
1: Pai!
0: Nauno yan ang mga ludog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Saan ka bungagan mo?
1: Si Kirit baga, susiga dyan.
0: Oh. So gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka niya? Sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaiba niya si Bess! Kaiba na siyang mencho! Papa! Di ko na higiwan ka!
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore! Dalaw, Papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth.
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart,
5: more sa gabi,
6: is on M-O-R. More sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글 구글
0: 구글 구글
3: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss. May isa pa.
4: Isa pa? Bakit? Di ka naman akuntinto sa akin? Sana ako na lang.
5: Who got that more?
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Para lamang ABC.
8: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Yeah. Oh my, oh my, baby, baby, you're mine.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Boy! Boy!
4: Mangkanor!
3: Kita ka ng talong sa tusiligan. Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kasayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
4: Mangkanor, basig, si makasabanta na ba? Natuwa?
3: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Mistagia ng Malaya, kumpare pangibi. Ako lagi manubaga na basta. Kaysa naman, uluro na diya. Sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
4: Mahala ka, Mangkanuro. Kung nagsuguan eh.
3: Ako lagi pasalig, anak. Musa, wala naman nung kasalig sa kuha.
4: Mangkanur! Mangkanur!
3: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
4: Ay, kung pare-pareha niya.
3: Pandami. Isigan ang mata sa kumpare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
4: Mangkanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
3: Ha? Unsay talong?
4: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamis, ha? Ako ha man, ha?
3: Uy, ganong naaman niyo mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Mawagin na ng utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagmahan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Magpugakaunan, eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin yung magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, ne. Katilaw ginis ko, ama. Nawara ko, pare.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: si mo pre ba, sa mo nakailom-ilom, si mo pre, subong parte si mo puti, no? Ano ang sikreto mo pre man?
1: Ah, pre, simple lang pre, huwag man na iya sikreto-sikreto, amo lang din tabuo ah. Bala mo sa una may laptop ko pre, tiwag ko lang inbulong, git palapta ko nalang tutong maglikom sa bilog kong alawas, kita mo puti-puti ko pre, bileb ah. Puti-puti sa akong dokano ko pre, no?
0: Ayabaw, puti!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life.
3: You're listening to M.O.R. My only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: pagmabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!
3: Driver.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lambo ko. Kano sumbong baka nga na ako yung angkas. Ngayon man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo gipang angkas mga jinjin nila.
0: Tugay na ko naglungot-lungot yung makasabihan kay Kandako. Talina ko, magsumbagay na lang siguro tayo mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali na ka naman sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon na kayo ko. Di ka kaabot sa kwa, Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Bonet yung manan ni Motor. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka ha...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong din na!
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Hoy! Balik na rin! Kabalos na yung putotan eh.
4: Brad, pa full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo ha!
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Really? Bunya gito mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyaguan mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Tiban, uragong ka sa pistahan!
1: Permi na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: konti pang bulaklak, sinising hot. Ikaw.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa

0: Ikaw squat ni.
1: Parang ikos mo yan pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sige ang pangunas.
1: Grabe. Ani kos ko buka narugsan. Ani kos ko, baragan mo andyan yung panuma. Hindi, baragan saan dyan pag-intend yun. Pagparagi-agian sa nayaan.
0: Kanigon mong pale.
1: Ata na. Uto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, magaling sa panuma ko.
0: Ano tiyan ay, pale? Unong panuma ninyo?
1: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Nya, kamo pale, unong panuma ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
1: Ha?
0: Crispy pata pale.
1: Kaya mo pala. Ako daw ako, bagay duido. Magikos-ikos ako pag crispy pata yan.
2: M-O-R, M-O-R. You're listening to M-O-R, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka rin bataka! Maray ka rin!
3: Take a note! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga matangin mong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa, take a note! Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, take a note! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, kuya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya Uway, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din na pita. Ah, ikaw nga ni Kubitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanor, tumagas ako ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagod na makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din na pita. Hinagod ka signal din nga side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka. Oh!

0: Miss, pabaklata da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo. Ah.
1: Sorry, sir. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag ka mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms
1: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino.
1: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
0: katulad sang panggingi.
1: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
0: Pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kag tintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon ba ka o dili?
2: Ana.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Kusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok. Hinayon lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako, Yaya. Pati yung maruwa yun.
1: Kanor! Hoy, Yaya! Nagumsa mo ka din ha? Tahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot na kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ganon din ako'y muibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magungkay kong uban. Wala pa mang kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Katol di ay ha, mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban ni ay Clipper. Upawan ta ka, alidre!
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: minom mo kapag paubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kay nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang nagkapaubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Di koy! Luway siya na! Tanganin dahil kong paraliboy! M-O-R! Permi na! Ready, set, more! Ready,
1: set, more! More! Wala na kung ibang hihihi.

Asabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Otagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Titulo ka ba?
5: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sing kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiritsyo isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Kisa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Kisa gani, gambal pa ko sang. Hasta sa nga, gambal ko sa kukuligod ko nga do. Do, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inbuksan ko radyo ko. Taribingin, ara sa EBOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamala nung kakalmado. Bala na yung si Imo, ha? Di sa gani, tikalon ako na mag-drive. Basta namin sa piling. Kagang importante, hindi ha? Do, ay nakukabati nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa EBOR, ha? Mga DJ, sabi hindi bastos baba eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala nagagawa bala sa baba mo itong mga dinimunyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, namin na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Bao puwerte!
2: Tiba-tiba ang saya sa natatanging all hits forever!
3: More, ready, set, more!
2: My only radio!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud mo? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto na to. Mota itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Talawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makano, na may iruok. Di takasulod dira.
0: Hadlok magkanang iruok. Di lagi na mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makano ro. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makano, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya di. Di lagi na mamaak ilang iruok.
2: Di lagi ko, makano.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makano, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhunin mo, sige kung balik-balik din rin ang paritsunggo. Tilagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako.
3: Okay, okay, sige, okay, okay, okay,
0: okay. Ah! Madamay, parang ako kumpare.
2: Magkador, hulong ka, di mo makakilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbay? Siyempre, upaak doon na. Wala mo, mag-iro. Tulog din rin.
3: Mag-iro! Mag-iro! Ay, kumbiyahin, mag-iro!

0: Dong, wapa ka ni batig hangos dyan, dong?
1: Ha? Wala man, naglingkod naman ko dali.
0: Amo ba? Gahapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
2: Ay, wala. Ana.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dr. Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mapigibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa